0: Mas mahigpit na ang Canada sa seguridad sa border upang pigilan ang pagpasok ng droga at mga baril para mas ligtas ka sa komunidad mo. Matuto pa sa canada.ca/ligtas-na-canada. Isang mensahe mula sa Pamahalaan ng Canada.
1: Summer na, guys! Handa na ba kayo para sa weekend getaway? Some fun on the beach? O baka gusto nyo lang mag-joyride? Make sure that your vehicle and its AC are in tip-top shape para cool na cool ang summer. It's time for expert service at your local Toyota dealer. One easy stop for oil changes, brake checks, and tire prices that beat competitors by 5%. Book your appointment today.
2: Sama-sama tayo muli sa susunod na linggo dito sa Radyo Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary, magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
3: This is Fairchild Radio Canada, broadcasting in Vancouver, Calgary, and Toronto.